0: nege kan ya tan huram lata mena ni sanga tani flaye mande
1: sarata kamara
0: au beka RFI de la me alisa au nike wala kofe dunia au hankili na ukene ambe na ufela ula me au yeminu yira kuma be au bodo kene kambi huko anga sanga tangi ya mkan farafina soroko kene kambe na Musa Alu Kulibali naka moho ulele ula soron farafina telebi ya mfan gemana uka wariko folen eko kan gemukan tako sabanandun eko inka ngayano kake sisa sisa ambe kuna foni korondo sege sege video do chari london ko sebe bololo kene ukan wa moho bayri kaya la je ni ka chari ko kura kene wore ukan kuma min chari london ka video in blasira o be ka fo ko malu ya ko don ko mali surasi umine london shinin jati je wale kala o fe diura ben kane uko o ko surasi keme saba fagara a ko sen fe keme ani bi saba sa ko lu fagara a ko sen fe ku moho bi woran vla diago ya minera shinin fe kuna foni korondo wa video in bora atakun okumu kono Gene babaro amakia malila wa fama ute.
2: Video dodo min kuntakala manja halidoni anyebe chedo sigilena surasi fini kulariman be dokana nga jalatula jurijeman doni be dokana usigilendo dugmakoloka video mfando okono mwodo ufana sigilendo usenankolo kilifari koro achari baga beka foko mali surasudo minu menena jura jini mjatika wale kulufe ni September kalo intile tam binkani senfe achari la Facebook X ani bololo kene wera uka mwodo yuka joro ira haklina foyoro la video yungkula kasoro tiente mali surasute amake jura video mbe bololo kene uka nkabi utikalo laban ani September kalo damneche
0: mwune ba irako mali surasute
2: Fen chama bayira ana ko video ye kuma yelena ko de ye anye jain fando takado Google ka subhanallahi mansini kono francicana recherche d'image inversée o ajira ana ko jain ye sanga soro bololo sanfe kabini septembre kalot le woro le nani ka kon jura ka binkaninye wa video kelin kera ka kuno foni kolo do fana ablasra omina ube ka foko Niger sura sudo minutu ya la nyini ka a general Abdourahmane Tiani ka fanga d'Afrique uti kalo tle mugwa ani shegina tle mugwa ani konotonche kasoro video inkera sudande ablali folokera esdafur tv de fe yen uko mugoni nu menena kelo senfe fss sura soufe ko saf bambara chudo ube ka kuma sudan arabukan yere de fanala wa uni malite nyonye srala kuma te ejurama
0: gene ba jombe se ka ke kuna foni koro in chari baga uye ani fana akombe se ka ke muye
2: kelewati feredo hali jinim yere ba ka kuna funu ni jaw chari ayere ka furba kena uka mali famon ke nyoron ka ferodo akunde ye ka jira mola ko jura binkani kunkorota be jinim de bolo video mboli atakun hukumu kono kunde ye ka mhobla filu de kono kasora sito minube keleke yoro la kolu galabu faga ni ko bla ku joro bla walma ka boli menu yu take video in charili e Facebook TikTok X walma YouTube kan olu chamanta kun ye jamanyini de ye nogote mina o de ye ka foko binkani kera jura malila septembre kalo tle woro kuna foni disola kudano ukafola inafo RFI mwgo chama mbonena unina binkani nsefe surasu inafo jatika wali kelao daofana jagu ya mnena jini mfe inafo mali surasu demebaga rusika Afrika Corp mwgo do
0: ini kini ngefali ubele dena gene babaro ambena kuna foni dikoro mfese fese kene wale la soron jumalo natani watikele nani ala sonama Yano kake sisa mbeta uhankile na ukene deka kuma bea ubulu kene kambi yuko juma ujuma au kumara au yere nikambabu sugandini udeka loku mkunafone ukela au felao. Maimuna sanogo yu faranyo honka.
3: Maimuna sanogo, naiko nika hakina ta imie odun ankumana Senegal ka jokol silaka kadaka ku ale decision ta ku abina Senegal ka ekipu national bla ne kon fe aboni diara en kosobe parce que tay mo mi ay bana de gain parce que ay jonjon flata ka di Senegal ma
4: se dormindi urgu furugu dole na soro ane Senegal federation mo honi ngon che sabula anya bala degree karamo ko falin kera chokamana ko ka se se sante ka fuy famu mini Senegal balon kola msira fo preto furugu furulunte dormindi jokor sram ya te sira fo mo ko mino kwas genno sabula ni europe jamano tajat mina afla ibayi anyo kona chama bi ora mino ira ka korale obu sinka halu wu jokor sila ka jamano le furugu furugu mi be Senegal Federation mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se degri karamɔgɔ falenu ma, an b'a fɔ i bi taa sɔrɔ olu y'a k'a ye dansi ka k'a tulantan na. Ni a ko a ye dansi ka k'a Senegal tulantan na, an b'a fo, sabula a ye ko kɛ Senegal tulantan na min ni Senegal jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ. An bɛ se ka fɔ a ye ko kɛ farafinna yɛrɛ min ni yɛrɛ farafinna jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ.
1: U ka fɛɛrɛ kɛ jamana ka cakɛyɔrɔba min be yen ni sɛbɛn jɔnjɔnw be sɔrɔ yen, i n'a fɔ jamana kiritigɛyɔrɔ walima dɔgɔtɔrɔsobaw nu walima ka taa se meri nu na ɲɔgɔnɔ ma, jamana ka papiye ɲɛnabɔrɔba nu na ɲɔgɔnɔ, u ka fɛɛrɛ kɛ an ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka

0: nega kan ya tan huram lata mena ni sanga tani flaye mande
1: sarata kamara
0: au beka RFI de la me alisa au ni ke wala kofe dunia au hankili na ukene ambe na ufela ula me au ye minu yira kuma be au bodo kene kambi huko anga sanga tangi ya mukan farafina soro ko kene kambe na Musa Alu Kulibali na ka moho ulele ula soro farafina telebi ya mfan gemana uka wariko folen eko kan gemukan tako sabanandun eko inka ngayano kake 666 ambe kuna foni korondo sege sege video do chari london ko sebe bololo kene ukan wa moho bayri kaya la je ni ka chari ko kura kene wore ukan kuma min chari london ka video in blasira o be ka fo ko malu ya ko don ko mali surasi o minelen don shinin jati je wale kala o fe diura ben kane uko o ko surasi keme saba fagara a ko sen fe keme ani bi saba sa ko lu fagara a ko sen fe ku moho bi woran vla diago ya minera shinin fe kuna foni korondo wa video in bora atakun okumu kono Gene babaro amakia malila wa fama ute.
2: Video dodo min kuntakala manja halidoni anyebe chedo sigilena surasi fini kulariman be dokana nga jalatula jurijeman doni be dokana usigilendo jukumakuloka. Video mfando okono mwodo ufana sigilendo usenankulo kilifari koro acharibaga beka foko mali surasudo minu menena jura jini mjatika wale kulufe ni September kalo intile tam binkani senfe acharila Facebook X ani bololo kene wera uka mwodo yuka joro ira hakli na foyoro ula video yungkula kasoro tiente mali surasute amake jura video mbe bololo kena uka nkabi utikalo laban ani September kalo damneche
0: mwone ba irako mali surasute
2: Fen chama bayira ana ko video ye kuma yelena ko de ye anye jain fando takado Google ka subhanallahi mansini kono francicana recherche d'image inversée o ajira ana ko jain ye sanga soro bololo sanfe kabini septembre kalot le woro le nani ka kon jura ka binkaninye wa video kelin kera ka kuno foni kolo do fana ablasra omina ube ka foko Niger sura sudo minutu ya la nyini ka a general Abdourahmane Tiani ka fanga d'Afri uti kalo tle mugwa ani shegina tle mugwa ani konotonche kasoro video inkera sudande ablali folokera es dafur tv de fe yen uko mugoni nu menena kelaw senfe fss sura soufe ko saf bambara chudo ube ka kuma sudan arabukan yere de fanala wa uni malite nyonye srala kuma te jurama
0: gene ba jombe se ka ke kuna foni koro in chari baga uye ani fana akombe se ka ke muye
2: kelewati feredo hali jinim yere ba ka kuna funu ni jaw chari ayere ka furba kena ukan mali famon ke nyoron ka ferodo akunde ye ka jira mola ko jura binkani kunkorota be jinim de bolo video mboli atakun hukumu kono kunde ye ka mhobla filu de kono kasora sito minu be keleke yoro la kolu galabu faga ni ko bla ku joro bla walma ka boli minu yu take video in charili e Facebook TikTok X walma YouTube kan olu chamanta kun ye jamanyini de ye nokote mina o de ye ka foko binkani kera jura malila septembre kalo tle woro kuna foni disola kudano ukafola inafo RFI mwgo chama mbonena unina binkani nsemfe surasu inafo jatika wali kelaw dofana jagu ya mnena jini mfe inafo mali surasu demebaga rusika Afrika Corp mwgo do
0: ini kini ngefali ubele dena gene babaro ambena kuna foni dikoro mfese fese kene wale la soron jumalo natani watikele nani ala sonama Yano kake 600 taw hankile na ukene de kan kuma be obulo kene kan bi eko juma o juma au kumara au yere ni kan babu sugandini u de kan lokun kuna fane ukela au felao maimuna sanogo yu faranya honka
3: maimuna sanogo ne konika hakina tay miye odun an kuma na Senegal ka jokol silaka ka da kan ko ale decision ta ko abina Senegal ka equipe nationale bla ne kon fe abonni diara en ko sobe parce que tay mo mi ay bana de ken parce que ay jonjon flata ka di Senegal ma
4: se dormindi urgu furugu dole na soro ane Senegal federation mo honi nyokon che sabula anya bala degree karamo ko falin kera chokamana ko ka se se sante ka puy famu mini Senegal ballon ko la msaka fo preto furugu furulente dormindi chokor sram ya te saka fo mo ko mino kwas genno sabula ni europe jamano tajat mina afla ibayi anyo kona chama bi ora mino ira ka korale obu sinka halu wu chokor sila ka jamano le furugu furugu mi be Senegal Federation mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se degri karamɔgɔ falenu ma, an b'a fɔ i bi taa sɔrɔ olu y'a k'a ye dansi ka k'a tulantan na. Ni a ko a ye dansi ka k'a Senegal tulantan na, an b'a fo sabula a ye ko kɛ Senegal tulantan na min ni Senegal jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ. An bɛ se k'a fɔ a ye ko kɛ farafinna yɛrɛ min ni yɛrɛ farafinna jɔkɔrɔsira foyi ma se ka ɲɔgɔn kɛ.
1: U ka fɛɛrɛ kɛ jamana ka cakɛyɔrɔba min be yen ni sɛbɛn jɔnjɔnw be sɔrɔ yen, i n'a fɔ jamana kiritigɛyɔrɔ walima dɔgɔtɔrɔsobaw nu walima ka taa se meri nu na ɲɔgɔnnaw ma, jamana ka papiye ɲɛnabɔrɔba nu na ɲɔgɔnnaw, u ka fɛɛrɛ kɛ an ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɔ gurupu ka kurantigɛ ko in na, an ka bɔ taji ta in na, an ka taa ji ka kuran ani kile ka kuran na. Maisa nɔgɔ yɔrɔ min bɛnɛ bolo k'a fɔ ka fara kan o ye n'u be kɔntrɔli kɛ u kana kɔntrɔli suda, parce que kurantigɛ ko bɛ yɔrɔ min na sa karibilanko nɔgɔyara a mɛnna, hali sisan anw ta fana kurantigɛ ko fɛn ma bɔ a la anw fɛ yan, parce que n'i ye jateminɛ kɛ fana yɛrɛ karitiye dɔ be yen, fan dɔ be yen kuran tɛ tigɛ 24/24 mɛ i b'a sɔrɔ karitiye fila ɲɔgɔnna be yen dugu fantɔw la olu be a falen falen ni ɲɔgɔn cɛ, ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ kile, ni dɔ y'a sɔrɔ su dɔ b'a sɔrɔ kile.
5: Maisa ne kɔni ka faamuya cogoyara kurantigɛ ni a jubaju bɔra yɔrɔ jan le ka na se bi ma, parce que munna jamanaw be bonyana k'a sɔrɔ kuran tun be produit ni minɛ minnu ye o minɛ kelen kelenw le be dɔ ma fara minɛnu fanga kan. Bon jamanaw dun bonyana ka se yɔrɔ min na, n'a y'a sɔrɔ fɔlɔla mɔgɔ 10 e tun ye kuran utilize, bi i bi taa sɔrɔ mɔgɔ min be kuran utilize a ka ca mɔgɔ 20 ye.
6: Walasa ka RFI manenka ni fulfulde lame, au ye aka telefon VPN mene. Oko, au be anga barakele muna soro anga bololo sira koro fe. Ma tomi RFI tomi FR kan, pure radio kan, ani anga furba baroyoro kan.
7: Parikolo nyana je keneba.
8: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI manenka sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni sɛngɛ 5 ye, faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ, wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabuw kan 00221 78 589 33 14. Aw kan bɛ
0: hankilila jigila tolantana mɔani kɔnɔdɔ Senegal dege karamɔgɔ kura ye olu de tɔgɔ cari bi yaasa ka ka nata sira ɲini jamana ɲi ye. Sajo Mane tɔgɔ ma fɔ nka tɔgɔ lakodɔnnin dɔw bɛɛ ye, iko Kalidu Kulibali, Nicola Jackson, Iliman Jai, mɔgɔ kura lolu wɛrɛ fana donna Guine Bisa olona tamifanga minisiri ɲɛma ka b'a fɛ ka kɛ kɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata la, ka sɔrɔ lona tamifanga sariya o bɛ ka fanga ɲi mɔgɔw bali ka tali kɛ jamana ɲɛma kalata ɲi na. Aw ni kelamani na nɛgɛ kafe juru bɛ Musa Kiam ne bolo 600 kuna bɛ taa nka sanga tan jɛmukan ne kɛnɛ kan n'o ye an ka lamini lamɛn ye. Ne b'a faw ye k'aw kan bɛɛ tɛnɛ lon ni ala sɔnna ma.
9: Sɔrɔ ko Musa Alu Kulibali.
10: RFI manika lamɛnbaga cɛ ani muso, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati la fɔ aw ka sigiyɔrɔw la, aw dan se nin dɔgɔkun in sɔrɔko jamukan kɛnɛ kan. An be an ka jamukan labɛnniw eko wari kan ale babu sabana ni laban dakun de la bi, jamanaw jɛ wari ale hakilinaw faamuyali kɔ. An tilala ka seereyaw ka eko wari ni UEMOA ka sefa wari dan ɲɔgɔn ma. Bi an bena kuma min kan o ye ISC jamanaw ka lahalaya de ka kɛɲɛ ni seereyaw ka wari kura ɲi bilali ye sen kan 2027. Yala Burkina Faso, Mali ani Niger min tɛ seereyaw tɔn kɔnɔ tun olu bena to sefa wari de kɔnɔ Erɔpu tɔnba ka bolo kan wa, wali u bena bɛn ɲɔgɔnyaw de ɲini ni seereyaw ye ka don eko wari na, tɛri u bena o dama wari de gilan u yɛrɛ ye. Waasa ka faamuyali sɔrɔ nin kow kan, an ye wele bila sɔrɔko dɔnbaga ŋana dɔ ma ka bɔ Lagine, Dr Makanera Alhassan Kake, ɲininikɛla don Sanfoniya sanfɛ kalansoba la Konakiri. Ka fara ale kan an bena ISC jamanaden dɔw ka ɲiningaliw n'u ka hakilinaw sɔrɔ an ka bi babu kan. Aw dan se koko. Dr Makanera Alhassan Kake, an b'i fo RFI manekan ka wele jaabili la.
11: Foli baradiya ye.
10: Yani an ka don ɲiningaliw yɛrɛ kɔnɔ, an be an lamɛnbaga fɔlɔ min bisimila, ale ye Abubakar Mariko de ye kabini Bamako. Abubakar Mariko, an b'i fana fo kosɛbɛ, e ko ɲiningali b'i bolo an ka nin jamukan babu kan, an b'i lamɛn.
11: Kosɛbɛ, ɲiningali be ne bolo nka jɔrɔnako fana bena ka ɲɛsin CEDEAO jamanaw ka wari n'o ye eko ye o bilali ma sen kan. An kun be taa sanni kɛ Lome, an be taa kɛ Abidjan, an b'a kɛ Kotonu, an b'a kɛ hali Dakar, an b'a kɛ nɔgɔyaw la ka da sefa wari yɛrɛ ka sabu an b'o dɔn ka ban wagati ma an y'a mɛn kafoko eko dina blasinga ngongo tare tare sabu gelado tumanganga bino wili amita sanike Nigeria namina wari fale kabosi fala kata nera la ami gelea bau sorala ta la jine warla obe gelewe ganambe otoko kilena nga ayasi jamano amado kafolu tu sedea wako notukuni eko ni sedea waka wari yale ayasi jamano ka la halabina ke chukudi sabu amaseka famia fushu sorala wajoro fanambana hode kama amika nyingalike
7: Dr. Makanera kake ninye Abubakar Marikuka nyingaliye nga ambi inyinga mina folo uye yala ere hakina ye mwenye CDAO ka wari kurenye eko kamfolo
12: CDAO la eko wuri mwenye eko di wuri nyumale paske ime ma franse kanro proje li folo kom kondisyon siya manye tuni men ma rampli urka ike CDAO ridi men eko di ke wuri di men di se CDAO temana Afrika jamana beye
7: Ibora ka ankala menikela ka nyingalu solo sisa yaro jamana uni nyokonche waru yelemani kuma ukachan wati dola sanini fere boloma aleko oluminu mbe ayesi jamana ukonono ye mali nijera ni burkina fasoe olubi uye mwa tonkono nga uye mwa jamana sekin tola duru nulumbebe sede ya ukono kaba nolu kera eko tafenye ayesi jamana ubina to udamana yala ayesi jamana ubina seka munke ubina warde gila uyerewa teri ubina kumanyokonya de boloda unisede ya uche afere jumenye ubina seka mundeke kuyera bwone nkola
12: La F jamana solution flale eblo idise eko tala ka ke la udidi itse la udi la marala ka eko fananke udi me circule bara itidisa fola uya wood mone commune me adike ke la nyanya tani men la F bara fanya accept kom la F udi ye circule eko fane circule bara ye parite ye kete kele ne udi nye gere la nala la F ayisona ulema flana la F ye don eko rof ne sonda eko ma udike muna famba di la yesi me ne moso uma fo
7: ante kumatigele ya ndamene mima ayesi jamana u uka wari kura labe ba ambado abisonga gele ya doni sefa mimbe ayesi jamana u bolo sisa ale glonimbe europe u tomba di la tume fransi bolo nga samba flani mkwa aglona europe u tomba la nanka mako garanti olu debe ojo aye o yala andu mbado ayesi jamana u ni europe u tomba cheka gele nkosoba ude kama yafa kubina sonka wari kura de glan uye reyi ode kanokon obolo wali kason sede yaw ka ekola
12: nko dabor e kankan ka wori kura la bo ke ni jamana dubora sifaro sefa makan ka tinkile donc foye la wori le bo kom frangi nendil braya ne ka wola bo idisa fola eko keni wori la yeke me rukunini ni na rambra commerce de karo fuite ude e la wori to e feu kabla ekoro nko mena nebla ekoro wole kapsa
7: anyera bado kuma nyokonyo be sede yaw alini ayesi jamana uchane wati la jamana deo ni nyoko nchetani ka siki kula abiseka ke wariko kuma fana kuma nyoko nyo ubina duwa kose nkoro o wariko kuma ere yoro la doktor ambe anlame bakaru wareka hakina usoro kabi Burkina Faso e wolongoto kren kreni ala dramanda sora alika hakina imini anka bi babuka ofleni
13: noko

0: nega kan ya tan huram lata mi ni sanga tani fly mande
1: sarata kamara
0: au beka RFI de la main alisa auni ke wala ko fe donia o hankili na o kene ambe na o fela wala me au yeminu yira kuma be au bodo kene kan bi hoko anga sanga tan gemu kan farafina soro ko kene kan ben musa alu kulibali na kan mo ho wala le mula soro farafina tele bi yan fan gemana o ka wari ko folen eko kan gemu kan ta ko sabanando eko in kan ayan o ka ke 600 be kuna foni korondo sege sege video do chari london ko sebe bololo kenew kan wa moho bayri kaya la je ni ka chari ko kura kenew rew kan kuma min chalen don ka video in blasira o be ka fo ko malu ya ko don ko mali surasi o minelen don shinin jati je wale kala o fe diura ben kanew ko o ko surasi keme saba fagara a ko sen fe keme ani bi saba sa ko lu fagara a ko sen fe ku moho bi woran vla diago ya minera shinin fe kuna foni korondo wa video in bora atakun okumu kono Gene babaro amakia malila wa fama ute.
2: Video dodo min kuntakala manja halidoni anyebe chedo sigilena sutrasi fini kulariman be dokana nga jalatula jurujeman doni be dokana usigilendo dugmakoloka video mfando okono mwodo ufana sigilendo usenankolo kilefari koro achari baga beka foko mali surasudo minu menena jura jini mjatika wale kulufe ni September kalo intile tam binkani senfe achari la Facebook X ani bololo kene wera uka mwodo yuka joro ira hakli na foyoro la video yungkola kasoro tiente mali surasute amake jura video mbe bololo kene uka nkabi uti kalo laban ani September kalo damneche
0: mwone ba ira ko mali surasute
2: Fen chaman bayira ana ko video ye kuma yelena ko de ye anye jain fando takado Google ka subhanallahi mansini kono Francicana recherche d'image inversée o ajira ana ko jain ye sanga soro bololo sanfe kabini septembre kalot le woro le nani ka kon jura ka binkaninye wa video kelin kera ka kuno foni kolo do fana ablasra omina ube ka foko Niger sura sudo minutu ya la nyini ka a general Abdourahmane Tiani ka fanga d'Afrique uti kalo tle mugwa ani shegina tle mugwa ani konotonche kasoro video inkera sudande ablali folokera esdafur tv de fe yen uko mugoni numenena kelaw senfe fss sura soufe kosaf bambara chudo ubeka kuma sudan arabukan yere de fanala wa unim malite nyonye srala kuma te ejurama
0: gene ba jombe se ka ke kuna foni koro in chari baga uye ani fana akumbe se ka ke muye
2: kelewati feredo hali jinim yere ba ka kuna funu ni jaw chari yere ka furba kenaw kan mali famon ke nyoron ka ferodo akunde ye ka jira mola ko jura binkani kunkorota be jinim de bolo video mboli atakun hukumu kono kunde ye ka mhobla filu de kono kasora sito minu be keleke yoro la kolu galabu faga ni ko bla ku joro bla walma ka boli menu yu take video in charili e Facebook TikTok X walma YouTube kan olu chamanta kun ye jamanyine de ye nogote mina o de ye ka foko binkani kera jura malila septembre kalot le woro kuna foni disola kodano ka fola inafo RFI

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ne bɛ Anase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Laginɛ jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo Balandu Musa an ka wele jaabili la.
2: An na foli ye sila RFI mandenkan la mɛ n b'a bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Fɔlɔma an na lɔn ko tiba solomana kante alamadiɲɛ karama ko ko énergie le ye bɔlɔ min di bɔlɔ min ye mun di a kɛra jidi sinɛba a ma kɛ jidi ba fɛn fɛn ni ani fanka la don fari dɔ nin bɛɛ lajɛlen tɔ ko bɔlɔ min bɔlɔ min gɛrɛ ye fanka le fanka mɛn ye adamaden fari dɔ dumuni dɔ le wo dila mɔɔ ma dawuni wolu le tɔ ko bɔlɔ min suman dɔlu bɛɛ ye bɔlɔ min ye wolu la dɔ ta bɔlɔ min ka bon dɔ ta de o dɔ fɛn gwɛrɛlu ye ye olu bɔlɔ min i b'a ta ele yɛrɛ d'a lɔn ko i ɲari ma tɛ yo kafe kafe kafe i na ɲɔn dɔlu i b'a ta di gɔlɔ min kurala don i fari kɔrɔ i b'a boisson dɔ ye i b'a min boisson kɛtɔ fanka mɛna dɛ i fari dɔ o le tɔ ko a bara gɔlɔ min na don i fari dɔ gɔlɔ min o tɛ dogɛrɛ di a bara fanka dɔ do la i fari fanka kɔrɔ kan o rɔ o bara kɛ sabudi ka ɲamatɛ ni kalabu kɛnɛya ani jusulatɛ ni sewa dɔ la don i fari kɔrɔ mɛn tun tɛ i kɔrɔma gɔlɔ min ne o di gɔlɔ min ne na o kɛla
1: i da sera dumuni dɔw ma k'a fɔ ko o dumuni nunu ni kun ye o dun fɔlɔ gɔlɔ min kun be o la o ye dumuni nasugu jumanw ye
2: dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni olu gɔlɔ min ka bon ni i ka wuludomu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye gɔlɔ min markafula fadi dɔ kosɛbɛ ole tɔ ko kalori ale ye suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filana n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo dolu la bɔlɔ min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn ye lafalalu ma wole dɔ ko suman lolu ye ko i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔ min ka bon n'i ka wolodomu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di kuu ye wo dɔ le di jabɛrɛ ye wo dɔ le di
1: ayiwa caaman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi nunu bɛɛ la togoda kunkan kɛnɛ be an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala kure male mara la ni waati na ani Fali Kamara de be ɲɔgɔn fɛ ka bɔ radio nabaya FM na Fali Kamara an b'i fo
3: madamu an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma
1: foli diyara n ye ayiwa kibaruya duman jumɛn de be kure male ni waati na aw fɛ sisan
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ sigirin jamana kan kate tɛrɛ kure male ma ya tɛ kibaruya bɛrɛ di n'i ka ma fɛnɛ kunnasigi minnu ye kure male ya ka tɛrɛ kunnasigi minnu ye jamana nin ka ya ni a fɛnɛ kure male ka tɛrɛ tɛ doko ma doko ale mɛn basa ye kala prefɛktire di nin kunnafili minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafili bɛrɛ di an watɔ o damina la n'i ka ma fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔdenw ma ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni lona min kɔni nada ibra a kɛra a ka bo ne ta ibra location na ba ou bien a nara ibra i k'a digi a ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lonan seri ibra yena lase kunnasilu ma k'a fɔ ko lonan fa karta ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman dɔ lonanw kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma wula ko di siɲɛɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ to a ye fɔlaso mɛn ma doko mara lɔ ko tonbɔgɔ ale fɛnɛ ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛ wɔrɔ tigi kunla sigini sɔkɔnɔla kan denin dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be k'a kun te donk o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka deninw kɔni la mɔgɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fɛnɛ tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la ya mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ tubra ye ko bɛɛ dikɛ o fɛn le se a kɛla ka tu wolu kɔni sigilu lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlɔ ma olu lɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛ kɛ tele fila ye na ni lona lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ kana jamana bɛrɛ kan kana ko a b'a don mɔ min bara a kɛra lona seri ba a kɛra ka digi a hinaa tabolo ma ba ko ka fɛrɛ kɛ wa o ɲafɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre k'a ye tɔgɔ sɛbɛ o ba kɛ a di se lona lona jateya mɛn le
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
3: ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila ye na an fɛ yan ka damina kure male ma ka se sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madamu bawo ni kama fɛnɛ an na jamana guvɔrɔnɛman kan na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan di ka essence frais e waka ne fla fla la ana ta di frais ro klin klin nal do essence an ne gazal wole seria di la guinea ni ka mas fene marché nord men ni essence frais la fla kren kren fe butelu lo di ko o ya frais waka ne sabas wa hal ni aka fro ko te seria di ana jamana gouvernement na seria ro me kuna si men ni ana mra danu klin klin nal da wulu koni di ra o ma ka foko ka o ke ba o station te so be koni na bere te ka ta station koni na ko buluma o koni wo hina na bara o buluma wole bra ke problem dia ko ni ka ma fene gouvernement ko ka san se fre waka ne sa sale la na ta na station na waka ne fla ka se waka ne sa sa ba ko na madam o buluma ni ka ma fene a prangne waka lo lo litri kelen koni ni mo o bo ya iti se ka a essence koni litri kelen koni so martin nord koni tabuluma te wana kuna si lu koni bra ka ka be ke men se ka la iti se ka ni ko kelen me madam hamdi polo a ko son te kelen la bao ni ka ma fene essence koni a ko koni de la mande a yare la koni ma ko si ter ni jamma lumbe lumbe si ter ni koni na la me o siro sanse koni te si bola sanse koni fre buluma sanse koni pri la e anna je sanse fre la ki internal ulo ni a martin nord fre la di
1: ka farani bela jele in kan fali kamara RFI mande ka di nabaya FM ka jenyo
3: ni nkali o frango braben ko sobe passe nia ni ka ma fere fi ani nabaya fm prima le labuloni no ma ni ka a date ma fere abara wati jambo me rf ni ka rf ni nabaya fm bulolo de no mbolo prima le prima le ka jama akata te ambare ma malenu ko ta ko la men ni la gine damba ko ta ko la gine sulu ka men ni nabaya masra la wul ko ni o tre mantra ballo su rf manden ka ta pamela tabulo ma ka bini nabaya fm ko ni rf ka te di ma baranyora tablo ma molo kun be ka folo ku tare tare ba o da kuna kuni pempe tamla na ili ala sente ni uta kula jamun kansol ka rsc mena tamna mande kan kuni no astama simano ana molo ni ayana auditor li we kuni stawani ne okola anyara la kuni ma angoni ye ala tala le ana bruni no ma ayeta mi fan kasola la men ni sa akala anye muranu tro men bi sreteta adu kuni kana wa bake ba o mo stama men ni na men ni rsc pasola la ka sobia ke na ba smb Ulkuni pei, kuni sawale ni RFI la mandenkana, ili flando ayare na mamadam.
1: Ofamiyara kosebe mfali kamara, ambifu, ni kumaka nunumbela jelena.
3: Ay, madam mfana ambifu, kabaka RFI la mena brad na kukapuka ambe jia wati ure.
1: Nala sona, inche kosebe. Ambe Fatim Jabatika, la diabadikeka, efene blasira, anika lagini, bela jelena fuyitokola.

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ an lase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan, ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura kabi Laginɛ jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo, Balandu Musa, an ka wele jaabili la.
2: An na foli sera RFI mandenkan lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la, an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Faloma anna lonko tiba solomana kante alama di akrama ko energie de ye bolomindi bolomi ye mundi akada jidi sineba amake jidi ba fenfeni ali fankala do farido ni bela de neto ku bolomi bolomi ngire ye fankale fanka me ya arabade farido domini ndole wodla moma dauni wolle to ku bolomi sumando lube ye bolomi ye wolla dota bolomi kabon dota de oro fembrelu ye ye ulu bolomi e bata ele re da lonku inyari mate yo kafe nanyon dolu e ba ta di golomi ngudala do ifadi koro e ba boisson do e ba mi boisson keto fanka menalne ifadi do wele toko abra golomi nadon ifadi do golomi wote do gredi abra fanka do dola ifadi fanka koroka oro obra ke saburi ka nyamateni kalabu kendea ani jisula teni sewa dola do ifadi koro mentinte ikoroma golomi ni wudi golomi ni nawkala
1: ida sera dumuni do ka fɔ ko o dumuni ninnu ni kun ye o dun fɔlɔ bolo min kun bɛ o la o ye dumuni nasugu jumɛnw ye?
2: Dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni olu bolo min ka bon ni i ka wuludomu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bolo min makafula fadi dɔ kosɛbɛ ne tɔgɔ ko kalori ale suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔgɔ ko kalori filanan n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo dolu la bolo min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn ye lafalalu ma wele dɔ ko suman dɔ ye k'i ka kamasɔrɔ ali bolo min ka bon n'i ka wolodomu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bolo min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di ku ye wo dɔ le di jabɛrɛ ye wo dɔ le di.
1: Ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la. Togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kuremale mara la. Ni waati na ani Fali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na. Fali Kamara, an b'i fo.
3: Madame, an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye. Ayiwa, kibaruya duman jumɛn de bɛ Kuremale ni waati na aw fɛ sisan?
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ Sigiri jamana kan ka tɛfɛ Kuremale ma yan. Cɛki bɔra bɛrɛdi ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kuremale yan ka tɛfɛ kunnasigi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛfɛ Doko ma. Doko ale mɛn basa ye kala prefecture de nin kunnafilen minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafilen bɛrɛdi an watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔdenw ma ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni na min kɔni nada Ibra a kɛra a ka bo ne ta Ibra location na ba ou bien a nara Ibra i k'a digi a ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛ n disi a kɛla bawo ka mɔwolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lonan seri Ibra yena lase kunnasilu ma k'a fɔ ko lonan fakasa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lonanw kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma wula ko di se ɲɛɲɛ la bawo o kɔrɔmasilin tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ a ye fɔlaso mɛn ma Doko mara dɔ ko tonbɔgɔ tonbɔgɔ ale fana ye lɔgɔdugu b'ale kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛ wɔrɔ tigi kun la Sigiri sɔkɔnɔla kan denni dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kun te donc o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka denniw kɔni la mɔgɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fana tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la yan mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ suru bara ye ko bɛɛ di kɛ o fɛn de se a kɛla ka su wolu kɔni tigi lo lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlɔ ma olu dɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛ kɛ tele fila in na ni lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔ min bara a kɛra lona seri ba a kɛra ka digi a hinɛ a taabolo ma ba ko ka fɛrɛ kɛ wa o ɲɛfɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre k'a ye tɔgɔ sɛbɛn o ba kɛ a di se lona jateya mɛn de
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
3: ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila in na an fɛ yan ka damina Kuremale ma ka se Sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madam bawo ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman kan na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan di ka essence frais e wata ne fla fla la ana ta di frais ro klin klin la do essence ane gazal wole seria di la guinea ni ka ma fene marché nor men ni essence frais la fla kren kren frais butelu lo di ko o ya frais wata ne sa basa hal ni aka solo ko te seria di ana jamana gouvernement na seria ro me kuna si men ni ana mra danu klin klin la wulu kuni dira o ma ka foko ka o ke ba o station te so be koni na bere te ka ta station koni na ko buluma o koni wo hina na bara o buluma wole bra ke problem dia ko ni ka ma fene gouvernement ko ka san se fre wata ni so ale la na ta na station na wata ni plaka se wata ni se basa ba ko na madam o buluma ni ka ma fene a prangne wata lo lo litri kelen koni ni mo o bo ya itrite ka a essence koni litri kelen koni so marché nord koni tablo ma te wana kuna si lu koni bra pan ka be ke men se ka la itrite kan ko ke la me madam hamdi polo a ko son te ke la ba o ni ka ma fene essence koni a ko koni de la mane a yare la koni ma ko si terni ja ma lu me lu me terni koni na la me o siro sanse koni te si bola sanse koni pre bro ma sanse koni pre la e anna je sanse pre la ki te na lu ni a marché nord pre la di
1: ka farani bela je len kan fali kamera RFI mande ka di nabaya FM ka je wanya betugo di
3: ni ngali o frango bra ben ko so be passé nia ni ka ma fere fi ani na baya fm prema le labro ni noma ni ka a date ma fere abara wati jambo me rf ni ka rf ni na baya fm bro ndo no mbolo prema le prema le kash jama akata te ambare ma malenu ko ta ko la men ni la gine damba ko ta ko la gine sulu ka men ni na baya masra la wul ko ni o trem mantra ballo so rf manden kanta fantala tablo ma ne ka bini na baya fm ko ni rf ka te ga di no baranyora tablo ma molo kun be ka ko ko tare tare ba o da ko na kun yin fen tamla na ile la fen fen ni o ta ko la jam kan sol kan rsc mena tamna mande kan kun no asama sima no ana molo ni aya na auditeur lui o ko ni stani no ko la anyere la ko ma an ko ni e ala tala la le ana bulu ni no ma aye tamis fan ka sol la men di sa akela anye muranu tro men di treteta du kun kana wa bake ba o mo sama men ni na men ni rsc pa sol la ka so wi ake na ba smb ulkuni pei kuni sawale ni RFI la mandenkana leflando ayare na madam
1: o famiera koste ben fali kamera amifo ni kumakanu numbela jelena
3: ay madam mpana mbifo kabaka RFI la mena bradna ko kapoka ambe dien wati ure
1: nala sona inche kosebe ambe Fatim Jabateka la diabadikeka efene blasira anika lagini bela jelen fo itokola.

0: an ka ko bɛɛ kɛra purke ka denni o koni la mɔlu koni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o koni ma o boloma ka bɛn o koni ma o fana tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la ya mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ tubura ye ko bɛɛ dikɛ o fɛn de se a kɛla ka su wolu koni tigi lo lɔn o koni ɲatɛ sɔrɔlɔ ma olu lɔ kunna tulu k'a fɔ ko ka fɛrɛkɛ tele fila ye na ni lona lona n'a koni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔ min bara a kɛra lɔn seri ba a kɛra ka digi a hin'a taabolo ma ba ko ka fɛrɛkɛ wa o ɲafɔ kunna tulu ye o b'a kɛ ka o ye enregistré k'a ye tɔgɔ sɛbɛn o b'a kɛ a di se lɔnna lɔnna jateya mɛn de
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
0: ne kama fɛnɛ laginɛ kɔni tele fila ye na an fɛ yan ka damina kure male ma ka se sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madam baw ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman n'a ye laginɛ guvɛrɛnɛman kɔni di ale ka subansiyɔn de kɔni la esansi kɔni kan subansiyɔn mɛn la ni esansi kan o di ka esansi frɛ waata ni fila fila la an na taji frɛ yɔrɔ kelen kelen n'al dɔ esansi ani gazuwal wole ye sariya di laginɛ yan ni kama fɛnɛ marshe nɔr mɛn ni ye esansi frɛla fila kɛrɛn kɛrɛn fɛ buteli lɔ di ko o y'a frɛ waata ni saba saba hali ni a ka sɔrɔ k'o tɛ sariya di an na jamana guvɛrɛnɛman na sariya rɔ mɛ kunnasi mɛn ni ye an na marada nunu kelen kelenna la olu kɔni diyara o ma k'a fɔ ko ka o kɛ bawo stasiyɔn tɛ so bɛɛ kɔni na bɛɛ yɛrɛ tɛ ka taa stasiyɔn kɔni na o boloma o kɔni o hinana baara o boloma o le bɛra kɛ problɛmu di yan ɔ ni kama fɛnɛ guvɛrɛnɛman ko ka sansi frɛ waata ni saba ale la n'a tana stasiyɔn na waata ni fila k'a frɛ waata ni saba saba kɔni na madam o boloma ni kama fɛnɛ a franginɛ waata lolu litiri kelen kɔni ni mo o bɔ yan i tɛ se ka a esansi kɔni litiri kelen kɔni sɔrɔ marshe nɔr kɔni taabolo ma jamana kunnasigilu kɔni bara fanka bɛɛ kɛ mɛn de se kɛla a de se ka nin ko kɛlɛ mɛ madam han bi fɔlɔ a kosɔn tɛ kɛlɛla baw ni kama fɛnɛ esansi kɔni a ko kɔni gɛlɛman de a ɲɛ yɛrɛ kɔni ma ɔ siterni caman lumɛ lo mɛ siterni kɔni nala mɛ o sirɔ sansiyɔn kɔni tɛ se bɔla sansi kɔni frɛ boloma sansi kɔni pri la an na sansi frɛla kelen kelenna lo bolo ni a ye marshe nɔr frɛla di
1: ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan fali kamara rfi mande ka di nabaya fm ka jɛɲɔgɔn
0: ɲininkali o fanga o bara bɛn kosɛbɛ parce que niya ni ka mafɛrɛsi ani nabaya fm kure male labololi ɲɔgɔn ma ni ka a jate ma fɛnɛ a bara waati jan bɔ mɛ rfi ye ni ka rfi ni nabaya fm bolo lo dɔ ɲɔgɔn bolo kure male ya kure male ka caman a ka tɛtɛ an badema maliyɛnu k'o ta ko la mɛn ni laginɛ ye dan bɔla o ta ka laginɛ solu kan mɛn ni nabaya ma sɔrɔla olu kɔni o tɛrɛ mantura ba lɔ surtut rfi mandenkan ta fanfɛla taabolo ma mɛ kabini nabaya fm kɔni rfi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baaraɲɔgɔnya taabolo ma mɔgɔlu kɔni bɛɛ ka fɔlɔ ko tare tare bawo kunnafoni fɛnfɛn tamina n'a ye liyala fɛnfɛn di o ta kola jamukan tɔlu kan rfi ye mɛnna tamina mandenkan kɔni dɔ a caman siman dɔ an na mɔgɔlu ni a yana auditɛr di o ye kɔni sabani de o ko la a ɲɛ yɛrɛ la kɔni ma an kɔni ye alatarala le an na boloni ɲɔgɔn ma a ye tami fanka sɔrɔla mɛn ni sɛ a kɛla an ye muranu sɔrɔ mɛn bi sɛrɛ kɛ ka a du kɔni ka na wa ba kɛ bawo mɔgɔ caman mɛn ni ye rfi ma sɔrɔla ka sababuya kɛ nabaya fm bi kuni bɛɛ ye kuni sɔgɔlen ni rfi la mandenka na tile filan dɔ a y'a yɛrɛ ma madam
1: o faamuyara kosɛbɛ nfali kamara an b'i fo nin kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na
0: madam mun fana b'i fo ka ba ka rfi lamɛn n'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ
1: n'ala sɔnna i ni ce kosɛbɛ an be fatim jabate ka ladiyaba de kɛ ka e fɛnɛ bilasira ani ka laginɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la

0: mandenkan fɔcogo nɔgɔn.
1: Ne bɛ Anase mandenkan fɔcogo nɔgɔn kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Laginɛ jamana kɔnɔ, n ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo, Balandu Musa, an ka wele jaabili la.
2: An ka foli ye sila RFI mandenkan lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la, an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Fɔlɔma an na lɔn ko tiba Solomana Kante alamadiya karama ko énergie le ye bɔlɔ min di bɔlɔ min ye mun di a kɛra jidi sinɛ ba a ma kɛ jidi ba fɛn fɛn ni ani fanka la don fari dɔ nin bɛɛ lajɛlen dɔn ko bɔlɔ min yɛrɛ ye fanka le fanka mɛn ye adamaden fari dɔ dumuni dɔ le o dila mɔɔ ma dawuni olu le tɔn ko bɔlɔ min suman dɔlu bɛɛ ye bɔlɔ min ye o la dɔ ta bɔlɔ min ka bon dɔ ta de o dɔ fɛn wɛrɛlu ye ye olu bɔlɔ min i b'a ta ele yɛrɛ d'a lɔn ko i ɲari ma tɛ yo kafeine n'a ɲɔn dɔlu i b'a ta di gbɔlɔ min kurala don i fari kɔrɔ i b'a boisɔn dɔ ye i b'a min boisɔn kɛtɔ fanka mɛna donɛ i fari dɔ o le tɔ ko a bara gbɔlɔ min na don i fari dɔ gbɔlɔ min o tɛ dogwɛrɛ di a bara fanka dɔ do la i fari fanka kɔrɔ kan o rɔ o bara kɛ sabudi ka ɲamatɛ ni kalabu kɛnɛya ani jusulatɛ ni sewa dɔ la don i fari kɔrɔ mɛn tun tɛ i kɔrɔ ma gbɔlɔ min ne o di gbɔlɔ min ne na o kɛla
1: i da sera dumuni dɔw ma k'a fɔ ko o dumuni nunu ni kun ye o dun fɔlɔ gbɔlɔ min kun be o la o ye dumuni nasugu jumanw ye
2: dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni olu gbɔlɔ min ka bon ni i ka wuludomu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye gbɔlɔ min barikafɔla fadi dɔ kosɛbɛ ole tɔ ko kalori ale ye suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filanan n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo dolu la gbɔlɔ min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn yɛ lafaralu ma ole dɔ ko suman lolu ye ko i ka kamasɔrɔ ali gbɔlɔ min ka bon n'i ka wolodomu a bɛ ne se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o gbɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di kuu ye wo dɔ le di jabɛrɛ ye wo dɔ le di
1: ayiwa caaman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi nunu bɛɛ la togodaw kunkan togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala Kuremale mara la ni waati in na ani Fali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Fali Kamara an b'i fo.
3: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kuremale ni waati in na aw fɛ sisan.
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ sigirin jamana kan ka tɛ fɛ Kuremale ma yan. Cɛ kibaruya bɛrɛ di ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kuremale yan ka tɛ fɛ kunnasigi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛ fɛ Doko ma. Doko ale mɛn basa ye kala préfecture de nin kunnafoni minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafoni bɛrɛ di. An watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasigilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔdenw ma. Ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni lona min kɔni nada ibra a kɛra a ka bo ne ta ibra location na ba ou bien a nara ibra i k'a digi a ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogwɛrɛ di ni lonan seri ibra yena lase kunnasigilu ma k'a fɔ ko lonan fakarita ko o bara se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lonanw kɔni kunnasigilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma wula ko di senɲɛɲɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogwɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ tɔɛ fɔlaso mɛn ma Doko mara lɔ ko tonbɔgɔ tonbɔgɔ ale fɛnɛ ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛw rɔ k'i kunla sigini sɔkɔnɔla kan denin dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kun te donc o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka deniw kɔni la mɔgɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fɛnɛ tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la ya mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ tubura ye ko bɛɛ dikɛ o fɛn de se a kɛla ka su olu kɔni sigilu lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlɔ ma olu lɔ kunnasulu k'a fɔ ko ka fɛrɛkɛ tele fila in na ni lona lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔgɔ min bara a kɛra lona seri ba a kɛra ka digi a hinɛ a taabolo ma ba ko ka fɛɛrɛ kɛ wa o ɲɛfɔ kunnasigilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre ka a ye tɔgɔ sɛbɛn o ba kɛ a di se lona lona jateya mɛn le
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
3: ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila in na an fɛ yan ka daminɛ Kuremale ma ka se sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madam baw ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman ban na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan ou di ka essence frais e waka ne fla fla la ana ta di frais ro klin klin la do essence ane gazal ou le seria di la guinea ni ka ma fene marché nord men ni essence frais la fla kren kren frais boutelou lo di ko ou ya frais waka ne sa basa hal ni akasro ko te seria di ana jamana gouvernement na seria ro me kuna si men ni ana mra danu klin klin la ou lu koni dira ou ma ka foko ka ou ke ba ou station te sou be koni na be reste kata station koni na ou bulu ma ou koni ou hina na bara ou bulu ma ou libra ke problem dia ko ni ka ma fene gouvernement kou ka san se fre watani sa sale la na tana station na watani plaka se watani sa basa ba koni na madam ou bulu ma ni ka ma fene a franjine watan lolo litri kelen koni nimo ou bo ya itse ka a essence koni litri kelen koni soro martinor koni tablo ma te wana kuna tulu koni mbra panka beke men di seke la itse ka ni ko kele me madam hamdi polo a koson tekele la bao ni kama fene essence koni a ko koni de la mande a yare koni ma ko si terni jaman lume lume si terni koni na la me o siro sanse koni te si bola sanse koni fre bulo ma sanse koni fre la e anna sanse fre la kini tena lugulo ni a martinor fre la di
1: kafarani bela jale inka mfali kamara RFI mandeka di nabaya FM ka jenyo wanya beto godi
3: ni nkali o frango bra ben ko sobe pase niya ni kama fesi ani nabaya fm prema le labruni noma ni ka a date ma fren abara wati jambo me rf ni ka rf ni nabaya fm bro ndo nombolo prema le prema le kash jama akatete ambare ma malenu ko ta ko la men ni la gine damba ko ta ko la gine sulu ka men ni nabaya masra la wul ko ni o trem mantra ballo so rf manden kanta pampela tablo ma le kabini nabaya fm ko ni rf ka tege di ma baranyora tablo ma molu kunu be ka kolo ku tare tare ba o da kuna kunu fen fen tamla na ile la fen fen ni uta kula jamu kan sol kan rsc mena tamna mande kan kunu no asema tuma no ana molu ni ayana auditeur lui we koni stoni ne okula anyere la kunu ma angoni ye ala sala la le ana bulu no ma ayeta mi fan kasola la men disa atela anye muranu pro men disreteta adukuni kana wa bake ba o mo chama men ye na men ye rsc pasola la kasowia ke na ba smb Ulkuni pei kuni sawaleni erefila manenkana leflando ayarela ma madam
1: O famiera kosebe mfali kamara ambifo ni kumakanu numbela jelena
3: Ay madam mpana ambifo kabaka RFC la mena bradna kukapuka ambe jien wati ure
1: Nala sona inche kosebe Ambe Fatim Jabateka la diabadikeka efene blasira anika lagine bela jelen fo itokola

0: fɛ ka ya cogo min na walasa a kɔlɔlɔ kana bonya kojugu jamana ka sɔrɔ ma. Donc ne ka hakilina la Basiru Diomaye ka nin tɔgɔma in kɔni a ɲɛsinlen bɛ walasa a bɛ se ka a ka part u baarakɛɲɔgɔn ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔ fanfɛla la walasa a bɛ se k'olu rassure cogo min na k'a fɔ ko u ka jamana gɛlɛya tun bɛ yen nɔ nka u ka ekonomi a bɛ ka tourne.
1: Nin bɛɛ lajɛlen faamuna Umar Berete, i ni ce, i lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ nin kɛnɛ kɔnɔ. Ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru jɛmukan na aw ni ce. An lamɛnni la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛw ye. Aw k'an bɛn o la.

0: juru tuden terɛn mu bɛ se ka juru in akɔnpaɲe o fɛnɛ bɛ se ka fɛgɛya cogo min na walasa a kɔlɔlɔ kana bonya kojugu jamana ka sɔrɔ ma. Donc ne ka hakilina la Basiru Jomayifayi ka ni tɔgɔma in kɔni a ɲɛsilen bɛ walasa a bɛ se ka a ka part u baarakɛɲɔgɔn ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔ fanfila la walasa a bɛ se k'olu arasure cogo min na k'a fɔ ko u ka jamana gɛlɛya tun bɛ yen nɔ nka u ka ekonomi a bɛ ka tourne.
1: Nin bɛɛ lajɛlen faamuna Umar Berete, i ni ce, i lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ nin kɛnɛ kɔnɔ.
0: Aw yɛrɛ ni ce aw ka baara la.
1: Ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru jamukan na, aw ni ce, an lamɛnni la, a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛw ye, aw kan bɛn o la.

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ Anase Mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Lagine jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo Balandu Musa an ka wele jaabili la.
2: An ka foli sera RFI Mandenkan lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma kadiri tɛ.
1: Yala Mandenkan yɛrɛ la an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Faloma anna lonko tiba solomina kante alama diakra mako bo energi le ye bolomindi bolomi ye mundi akada jidi sineba amake jidiba fenfen ni adi fankala do farido ni mbela dene toku bolomi bolomi ngire ye fankale fankame ye arabadeen farido domini ndole wadla moma da wuni wole toku bolomi sumando lube ye bolomi ye wola dota bolomi kabon dota de wado fengbera luye ye ulu bolomi ibata ele re da lonku inyari mate yo kafe nanyon dolu e ba ta di gbolomin gudala do ifadi koro e ba boisson do e ba mi boisson keto fanka mena ne ifadi do wele toko abra gbolomin nadon ifadi do gbolomin wote de gure di abra fanka do dola ifadi fanka koroka oro obra ke sabudi ka nyamateni kalabu kendeya ani jusla teni sewa dola do ifadi koro men tinte koro ma gbolomin wudi gbolomin na okala
1: ida sera dumuni do ka fɔ ko o dumuni ninnu ni kun ye o dun fɔlɔ bolo min kun be o la o ye dumuni nasugu jumɛnw ye?
2: Dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni wolu bolo min ka bon ni i ka wolu domu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bolo min barika fɔla fadi dɔ kosɛbɛ ne tɔ ko kalori ale suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔgɔ ko kalori filana n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo dɔ la bɔlɔ min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn ye lafalali ma wele dɔ ko suman dɔ le ye k'i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔ min ka bon n'i ka olu domu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye o dɔ le di ku ye o dɔ le di jabɛrɛ ye o dɔ le di.
1: Ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la. Togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Lagine jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kure Male mara la nin waati na ani Fali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Fali Kamara an b'i fo.
3: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnbaa cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye. Ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kure Male nin waati na aw fɛ sisan?
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ Sigirin jamana kan ka tɛ Kure Male ma yan. Cɛ kibaruya bɛrɛ di ni kama fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kure Male yan ka tɛ kunnasi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kure Male ka tɛ Doko ma. Doko ale mɛn basa ye kala prefecture de ni kunnafoni minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafoni bɛrɛ di. An watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kana bɔli le ta ka lase jamana kɔnɔdenw ma. Ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni luna min kɔni nada Ibra a kɛra a ka bon ne ta Ibra location na ba oubien a nara Ibra i k'a digi a ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lona seri Ibra yena lase kunnasilu ma ka fɔ ko lona fa karita ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman dɔ lona kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma wula ko di siɲɛɲɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ to a ye fɔlaso mɛn ma Doko mara dɔ ko tonbɔgɔ tonbɔgɔ ale fana ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛ wɔrɔ k'i kunna Sigiri sokɔnɔla kan denin dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kun te donc o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka denninw kɔni la mɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fana tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la yan mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ subra ye ko bɛɛ di kɛ o fɛn de se a kɛla ka su wolu kɔni sigilu lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlɔ ma olu dɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛkɛ tele fila in na ni lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔgɔ minnu bara a kɛra lona seri ba a kɛra ka digi a hinɛ a taabolo ma ba ko ka fɛɛrɛ kɛ wa o ɲɛfɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre k'a ye tɔgɔ sɛbɛn o ba kɛ a di se lona jateya mɛn de
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
3: ne kama fɛnɛ Lagine kɔni tele fila in na an fɛ yan ka daminɛ Kure Male ma ka se Sigiri namini wolu bɛɛ dɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madamu baw ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman Bank na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan di ka essence frais e waka ne fla fla la ana ta di frais ro klinke naldo essence an le gazal wole seria di la Guinée ni ka masfene marché nord men ni essence frais la la kren kren fe butelu lodi ko o ya frais waka ne sabas wa hal ni akaso ro ko seria di an na jamana gouvernement na seria ro me kuna simeni ana mradanu klinke naldo wulu kuni di ra o ma ka foko ka oke ba o station te so be koni na beret te kata station koni na ko buluma o koni wo hina na bara o buluma o lebra te problem dia ko ni ka mpene gouvernement ko ka sanse fre watani sa salira na ta na station na watani plaka se watani sa basa ba kona madam o buluma ni ka mpene a franklin watan lo litrique len koni nimo o bo ya itiseka a essence koni litrique len koni sro marché nord koni tabuluma de wana kuna ti lu koni bra panka beke men di sekala a itiseka ni ko kala me madam hambi polo a ko son tekle la ba o ni ka mpene essence koni a ko koni de la mande a yere koni ma ko siterni chama lumbe lo me siterni koni na la me o siro sanse koni te se bola sanse koni spre buluma sanse koni prila e anna e sanse fre la ki te nalu lo ni a marché nord fre la di
1: ka farani bela jele en kan fali kamera RFI mande ka di nabaya FM ka jenyo wanyabe to godi
3: ni ngali o frango bra ben ko so be pase ni a ni ka ma fre fi ani nabaya FM pre male la bulu ni no ma ni ka a jate ma fre abara wati jambo me RFI ni ka RFI ni nabaya FM bulu ndo no mulo pre male a pre male ka si jama akatete ambare ma male no kota ko la men ni la gine dambo a kota ka la gine sulu ka men ni nabaya ma so la wul ko ni o tre ma tra ba lo so RFI manden kanta pantala tabulo ma ne ka bini nabaya FM ko ni RFI ka te di ma baranyora tablo ma molu kunin be ka folo ku tare tare ba o da kuna kunin fen fen tamla na ili ala fen fen ni uta kula jam council ka RSP mena tamna mande kan kunin do asema simano ana molu ni ayana auditor lui we kunin stawani ne okula anyere la kunin ma an kunin ala tala le ana bulini no ma ayeta mi fan kasola la men ni sa akala anye muranu tro men bi sreteta adu kunin kana wa bake ba o mo sema men ni na men ni RSP pasola la ka so wi ate na ba SMB Ulkuni pei kuni sawale ni RFI la mandenkana ile plan do ayare na madam.
1: O famiera kosebe mfali kamera ambi fo ni kumaka nunu bela jelena.
3: Ay madam mfana ambi fo kabaka RFI la mena bela na fo kapoka ambe dien wati ure.
1: Nala sona inje kosebe. Ambe Fatim Jabateka la diabadikeka efene blasira anika la gine bela jelen fo itokola.

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ Anase Mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Lagine jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo Balandu Musa an ka wele jaabili la.
2: An ka foli ye sila RFI Mandenkan lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala Mandenkan yɛrɛ la an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: Faloma anna lonko tiba sulumina kante alama diakra mako bo energi le ye bolomindi bolomi ye mundi akada jidi sineba amake jidiba femfeni adi fankala do farido ni mbela dene toku bolomi bolomi ngire ye fankale fanka me ya arabade farido domini ndole wadla moma da wuni wole toku bolomi sumando lube ye bolomi ye wola dota bolomi kabon dota de wado fembra luye ye ulu bolomi ibata ele re da lonku inyari mate yo kafe nanyon dolu e ba ta di golomi ngurala do ifadi koro e ba boisson do e ba mi boisson keto fanka mena ne ifadi do wele toko abra golomi nadon ifadi do golomi wote do gredi abra fanka do dola ifadi fanka koroka oro obra ke sabudi ka nyamateni kalabu kendea ani jisula teni sewa dola do ifadi koro men tinte ikoroma golomi ne wudi golomi ne nawkala
1: ida sera dumuni do ka fɔ ko o dumuni ninnu ni kun ye o dun fɔlɔ bolo min kun be o la o ye dumuni nasugu jumɛnw ye?
2: Dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni wolu bolo min ka bon ni i ka woludomu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bolo min barika fɔla fadi dɔ kosɛbɛ ne tɔ ko kalori ale ye suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔgɔ ko kalori filana n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo do la bɔlɔ min ye wolu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn ye lafalalu ma wele dɔ ko suman dɔ le ye ko i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔ min ka bon n'i ka woludomu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di kuu ye wo dɔ le di jabɛrɛ ye wo dɔ le di.
1: Ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la. Togoda kunkan kɛnɛ be an lase bi Lagine jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala Kure Male mara la ni waati na ani Fali Kamara de be ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Fali Kamara an b'i fo.
3: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛma ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye. Ayiwa kibaruya duman jumɛn de be Kure Male ni waati na aw fɛ sisan?
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ Sigiri jamana kan ka tɛ Kure Male ma yan. Cɛ kibaruya bɛrɛ di n'i ka ma fɛnɛ kunnasigi minnu ye Kure Male yan ka tɛ kunnasi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kure Male ka tɛ Doko ma. Doko ale mɛn basa ye kala préfecture de nin kunnafoni minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafoni bɛrɛ di. An watɔ o damina la n'i ka ma fɛnɛ an na kunnasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔdenw ma. Ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni luna min kɔni nana Ibra a kɛra a ka bon ne ta Ibra location na ba ou bien a nara Ibra i k'a digiya ka bɛn hinɛ ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lonan seri Ibra ye na lase kunnasilu ma ka fɔ ko lonan fa karisa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lonanw kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma wula ko di siɲɛɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ to a ye fɔlaso mɛn ma Doko mara dɔ ko tonbɔgɔ ale fɛnɛ ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛw rɔ k'i kunna Sigiri sɔkɔnɔla kan denin dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kun te donc o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra pour ke ka denniw kɔni la mɔɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛnw kɔni ma o fɛnɛ tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la ya mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ subra ye ko bɛɛ di kɛ o fɛn le se a kɛla ka su wolu kɔni sigilu lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlɔ ma olu lɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛ kɛ tele fila in na ni lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔ minnu bara a kɛra lona seri ba a kɛra ka digi a hinɛa taabolo ma ba ko ka fɛrɛ kɛ wa o ɲɛfɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre k'a ye tɔgɔ sɛbɛ o ba kɛ a dise lona jateya mɛn de
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
3: ne kama fɛnɛ Lagine kɔni tele fila in na an fɛ yan ka damina Kure Male ma ka se Sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansi ko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madam baw ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman kan na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan di ka essence frais e waka ne flafla la ana ta di frais ro klin klin naldo essence an ni gazal wole sare di lagne ya ni ka ma fene marché nord men ni essence frais la la kren kren frais butelu lo di ko o ya frais waka ne sabas wa hal ni akaflo ko te sare di an na jamana gouvernement na sare ro me kuna simeni ana mradanu klin klin naldo wulu koni di ra o ma ka foko ka o ke ba o station te so be koni na fere te ka ta station koni na o buluma o koni o hina na bara o buluma o le bra ke problem dia ko ni ka ma fene gouvernement ko ka sanse fre watani sa salira na ta na station na watani plaka se watani sa sa ba pon na madam o buluma ni ka ma fene a franklin watan lo lo litri klin koni ni mo o bo ya iti se ka a essence koni litri klin koni sro martinor koni tablo ma de wana kuna ti lu koni bra panka be ke men di se ka la a iti ka ni ko ke la me madam hambi polo a koson te kele la bao ni ka ma fene essence koni a ko koni de la mande a yere koni ma ko si terni ti amma lumbe lumbe si terni koni na la me o siro sanse koni te si bola sanse koni fre bolo ma sanse koni pri la e anna sanse fre la klin kena lulo ni a e martinor fre la di
1: kafarani bela jale inka mfali kamara RFI mandeka di nabaya FM ka jenyo wanyabe togodi
3: ni nkali o frango o braben ko so be pase ni ya ni ka ma fere fi ani na baya FM pre male la bolo ni no ma ni ka a date ma fere abara wati jambo me RFI ni ka RFI ni na baya FM bolo ndo no bolo pre male ka jama akata te ambare ma male no ko ta ko la men ni la gine damba ko ta ko la gine sulu ka men na baya masra la wul ko ni o tre mantra balo so RFI man den kanta santala tabulo ma ne ka bini na baya FM ko ni RFI ka te di ma baranyo ya tablo ma molo kun be ka ko ko tare tare ba o ta kuna kuni fen fen tam la na ili ala fen fen ni o ta kula jam kan sol kan RFI mena tam na mande kan kuni no asema sima no ana molo ni ayana auditeur lui o ko ni sto ni no kula anyere na kuni ma an kuni ala tala la le ana bulu ni no ma ayeta mi fan ka sol la men di sa atala anye muranu tro men di sa reketa adukuni kana wa bake ba o mo sema men ni na men ni RFI pa sol la ka sto wi ate na ba SMB Ulkuni pei kuni sawale ni RFI la mandenkana ile plando ayare na madam.
1: O famiera kosebe mfali kamara ambifo ni kumaka nunu bela jelena.
3: Ay madam mfana ambifo kabaka RFI la mena brad na kukafuka ambe dnya wati ure.
1: Nala sona inche kosebe. Ambe Fatim Jabateka la diabarikeka efene blasira anika lagine bela jelena fo itokola.

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ Anase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Laginɛ jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo Balandu Musa an ka wele jaabili la.
2: An ka foli sera RFI mandenka la même pas bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye.
2: A fɔlɔ ma an na lɔn ko tiba Solomana Kante Alamadiɲɛ kɛra ma ko énergie le ye bɔlɔ min di bɔlɔ min ye mun di a kɛra jidi sinɛ ba a ma kɛ jidi ba fɛn fɛn ni ani fanka la don fari dɔ nin bɛɛ ladɛnɛ dɔ ko bɔlɔ min bɔlɔ min gɛrɛ ye fanka le fanka mɛn ye adamaden fari dɔ dumuni dɔ le wo dila mɔɔ ma dawuni wolu le tɔ ko bɔlɔ min suman dɔlu bɛɛ ye bɔlɔ min ye wolu la dɔ ta bɔlɔ min ka bon dɔ ta de o dɔ fɛn bɛrɛlu ye ye olu bɔlɔ min i b'a ta ele yɛrɛ d'a lɔn ko i ɲa de ma tɛ yo kafeyin n'a ɲɔndɔlu i b'a ta di gbɔlɔ min kurala don i fari kɔrɔ i b'a boisɔn dɔ ye i b'a min boisɔn kɛtɔ fanka mɛna dunɛ i fari dɔ o le tɔ ko a bara gbɔlɔ min na don i fari dɔ gbɔlɔ min o tɛ dogwɛrɛ di a bara fanka dɔ do la i fari fanka kɔrɔ kan o dɔ o bara kɛ sabudi ka ɲamatɛ ni kalabu kɛnɛya ani jusulatɛ ni sewa dɔ la don i fari kɔrɔ mɛn tun tɛ i kɔrɔma gbɔlɔ min ne wo di gbɔlɔ min ne na o kɛla
1: i da sera dumuni dɔw ma k'a fɔ ko o dumuni nunu ni kun ye o dun fɔlɔ gbɔlɔ min kun be o la o ye dumuni nasugu jumanw ye
2: dawuni dolu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni wolu gbɔlɔ min ka bon ni i ka wolu domu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye gbɔlɔ min marika fɔla fadi dɔ kosɛbɛ o le tɔ ko kalori ale ye suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filana n'i ka sobolaka mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo do la bɔlɔ min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn ye lafalalu ma o le dɔ ko suman loli ye ko i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔ min ka bon n'i ka wolu domu a bɛna se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye wo dɔ le di ku ye wo dɔ le di jabɛrɛ ye wo dɔ le di
1: ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la togodaw kunkan togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kuremale mara la nin waati na ani Nfali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Nfali Kamara an b'i fo.
3: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kuremale nin waati na aw fɛ sisan.
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ Sigiri jamana kan ka tɛtɛ Kuremale ma yan. Cɛki bɔra Bredi, ni kama fɛnɛ kunasi minnu ye Kuremale yan ka tɛtɛ kunasi minnu ye jamana nin kan yan. Ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛtɛ Doko ma. Doko, ale mɛn basa ye kala préfecture de nin kunnafilen minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafilen Bredi. An watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunasi lu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔden ma. Ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni n'a min kɔni nada ibra a kɛra a ka bon ne ta ibra location na ba u bien a nara ibra i k'a digi a ka bɛn hina ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛn disi a kɛla bawo ka mɔ wolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lonan seri ibra yena lase kunnasilu ma k'a fɔ ko lonan fa karisa ko o bra se ne bra o ba kɛ a caman caman nɔ lonan kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛ na problɛmu kɔni ma wula ko di siɲɛɲɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogɛrɛ di tile fila ye na a ma mɛn fɔlɔ a ye fɔlaso mɛn ma doko mara dɔ ko tonbɔgɔ ale fɛnɛ ye lɔgɔduguba le kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛwɔrɔ k'i kunla Sigiri sɔkɔnɔla kan teni dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be ka a kunte donk o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka denniw kɔni la mɔgɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fɛnɛ tamini kɔfɛ mɔ bɔrɛlu fana sulu ye la ya mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ subra ye ko bɛɛ dikɛ o fɛn de se a kɛla ka su wolu kɔni sigilu lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlɔ ma olu lɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛkɛ tele fila in na ni lona n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔmin bara a kɛra lona seri ba a kɛra ka digi a hinɛa taabolo ma ba ko ka fɛrɛ kɛ wa o ɲɛfɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre ka a ye tɔgɔ sɛbɛ o ba kɛ a di se lona jateya mɛn de
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
3: ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila in na an fɛ yan ka damina Kuremale ma ka se Sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madam baw ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman kan na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan di ka essence fre waka ne fla fla la ana ta di fre ro klinkinaldo essence an gazal wole seria di la guinea ni kama fene marché nord men essence fre la la kren kren fre butelu lodi ko o ya fre waka ne sa basa hal ni aka solo ko te seria di ana jamana gouvernement na seria ro me kuna simeni ana mra danu klinkinaldo wulu koni di ra o ma ka foko ka o ke ba o station te so bere koni na bere te ka ta station koni na obuluma o koni o hina na bara obuluma o le bra ke problem dia ko ni ka ma fene gouvernement ko ka sanse fre waka ne sa salera na ta na station na waka ne plan ka fre waka ne sa basa ba pon na madam obuluma ni ka ma fene a franklin waka lo lo litri kelen koni ni mo o bo ya iti se ka a essence koni litri kelen koni sro marché nord koni tabuluma de wana kuna tulu koni bra panka beke men di se ka la iti se ka ni ko kelen me madam hambi polo a koson te kelen la bao ni ka ma fene essence koni a ko koni de la mande a yere koni ma ko si terni chama lumbe lumbe si terni koni na la me o siro sanse koni te si bola sanse koni fre bluma sanse koni prila e anna sanse fre la ki inte lalu gulo ni a marché nord fre lal di
1: ka farani bela jale inka mfali kamara RFI mande ka di nabaya FM ka jenyo wanya beto kodi
3: ni kali o frango o braben ko sobe pase ni ya ni ka ma RFI ani nabaya FM kure male la bulu ni noma ni ka a jate ma fren abara wati jambo me RFI ni ka RFI ni nabaya FM bulu ni noma bulu kure male ya kure male kash jama akatete ambare ma malenu ko ta ko la men ni la gine damba ko ta ko la gine sulu ka men ni nabaya masula la wul ko ni o tre ma tra balo so RFI manden kanta santala tabulo ma ne kabini nabaya FM ko ni RFI ka tege ni noma baranyora tablo ma molu kunin be ka folo ku tare tare ba o da kuna kuni fen fen tamla na ili ala fen fen di uta kula jamu kansol ka RFI mena tamna mande kan kuni no asema simano ana molu ni ayana auditor lui we kuni stawani ne okola anyere la kuni ma ango ni ala kala le ana buluni no ma ayeta mi fan kasola la mendi sa akela anye muranu tro mendi sreteka adu kuni kana wa brake ba o mo sema meni na meni RFI pasola la kasowia ke na ba SMB Ulkuni pei kuni sawale ni RFI la mandenkana ile plan do ayare na madam.
1: O famiera kosebe mfali kamara ambi fo ni kumaka nunu bela jelena.
3: Ay madam mfana ambi fo kabaka RFI la mena brad na kwa papuka ambe dien wati ure.
1: Nala sona inche kosebe. Ambe Fatim Jabatika la diabarikeka efene blasira anika la gine bela jelen fo itokola.

0: Mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Ni ne bɛ Anase mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan. Ani Balandu Musa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi kokura. Kabi Laginɛ jamana kɔnɔ. N ko karamɔgɔ don. Balandu Musa bɛ na énergie de ɲɛfɔ an ye bi. An b'i fo Balandu Musa an ka wele jaabili la.
2: An ka foli sera RFI mandenka lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma cadre tɛ.
1: Yala mandenkan yɛrɛ la an bɛ se k'a dɔn énergie ye fɛn sugu jumɛn ye?
2: A fɔlɔma an na lɔn ko Tiba Solomona Kante Alamadiɲɛ Karama ko énergie le ye bɔlɔ min di. Bɔlɔ min ye mun di? A kɛra jidi sinɛ ba, a ma kɛ jidi ba. Fɛn fɛn ni ani fanka la don fari dɔ, nin bɛɛ lajɛlen tɔ ko bɔlɔ min. Bɔlɔ min yɛrɛ ye fanka le. Fanka mɛn ye hadamaden fari dɔ, dumuni dɔ le y'o dilan mɔɔ ma. Dawuni olu le tɔ ko bɔlɔ min. Suman dɔ bɛ ye bɔlɔ min ye o la, dɔ ta bɔlɔ min ka bon dɔ ta de. O dɔ fɛn wɛrɛlu ye ye olu bɔlɔ min i b'a ta. Ele yɛrɛ d'a lɔn ko i ɲa de ma tɛ yo kafein n'a ɲɔndɔlu i b'a ta di gbɔlɔ min kurala don i fari kɔrɔ i b'a boisson dɔ ye i b'a min boisson kɛtɔ fanka mɛna dɛ i fari dɔ o le tɔ ko a bara gbɔlɔ min na don i fari dɔ gbɔlɔ min o tɛ dogwɛrɛ di a bara fanka dɔ do la i fari fanka kɔrɔ kan o rɔ o bara kɛ sabudi ka ɲamatɛ ni kalabu kɛnɛya ani jusulatɛ ni sewa dɔ la don i fari kɔrɔ mɛn tun tɛ i kɔrɔma gbɔlɔ min ne wo di gbɔlɔ min ne na o kɛla
1: i da sera dumuni dɔw ma k'a fɔ ko o dumuni ninnu ni kun ye o dun fɔlɔ bɔlɔ min kun bɛ o la o ye dumuni nasugu jumɛnw ye
2: dawuni dɔlu bɛ an na suman dɔ olu ye dawuni olu bɔlɔ min ka bon ni i ka olu domu lamadɔ ni ka yiriden ta yiridenna kalu ye bɔlɔ min marika fɔla fadi dɔ kosɛbɛ o le tɔ ko kalori ale ye suman dɔ le o de a suman dɔ le tɔ ko kalori filanan n'i ka sobolakan mɛnnu jɔbɔrɔsɔ ye sobo dɔ la bɔlɔ min ye olu fana na o dɔ mɔgɔ mɛnnu ni tansiyɔn yɛ lafalalu ma o le dɔ ko suman dɔ le ye ko i ka kamasɔrɔ ali bɔlɔ min ka bon n'i ka olu domu a bɛ ne se ka i la tansiyɔn na yɛrɛ o bɔlɔ min ma fɛn dɔ le ye du dɔ fɛn di wuse ye o dɔ le di ku ye o dɔ le di jabɛrɛ ye o dɔ le di.
1: Ayiwa caman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na Balandu Musa an b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ la. Togodaw kunkan. Togoda kunkan kɛnɛ bɛ an lase bi Laginɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Kuremale mara la nin waati in na ani Nfali Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Radio Nabaya FM na Nfali Kamara an b'i fo.
3: Madame an bɛ foli ta ka lase RFI lamɛnba cɛman ani musoman bɛɛ lajɛlen ma.
1: Foli diyara n ye. Ayiwa kibaruya duman jumɛn de bɛ Kuremale nin waati in na aw fɛ sisan?
3: Voilà, madame, tele fila in na ko caman de bɛ an fɛ Sigiri jamana kan ka tɛfɛ Kuremale ma yan. Cɛki bɔra bɛrɛdi ni kama fɛnɛ kunasi minnu ye Kuremale yan ka tɛfɛ kunasi minnu ye jamana nin kan yan ni a fɛnɛ Kuremale ka tɛfɛ Doko ma. Doko ale mɛn basa ye kala préfecture de nin kunnafilen minnu ye o kɔnɔ o tɛ kunnafilen bɛrɛdi an watɔ o damina la ni kama fɛnɛ an na kunasilu olu kɔni ka kanabɔli le ta ka lase jamana kɔnɔden ma ko u ye fɛɛrɛ kɛ ni n'a min kɔni nana Ibra a kɛra a ka bon ne ta Ibra location na ba ou bien a nana Ibra i k'a digi a ka bɛn hinɛ ta fanfɛla le ma ba ko ka fanka ni fɛrɛ bɛɛ bila sen na mɛ ndisi a kɛla bawo ka mɔwolu kɔni jate lɔn o tɛ dogɛrɛ di ni lonan seri Ibra yena lase kunnasilu ma ka fɔ ko lonan fa karisa ko o bara se ne bara o ba kɛ a caman caman nɔ lonan kɔni kunnasilu di bɔ o la ko kalama n'a bɛnna problɛmu kɔni ma wula ko di se ɲɛɲɛ la bawo o kɔrɔmasigin tɛ dogɛrɛ di tile fila yen na a ma mɛn fɔlɔ a ye fɔlaso mɛn ma Doko mara dɔ ko tonbɔgɔ ale fana ye lɔgɔdugu b'ale kɔni di mɔbili dɔ bɔtɔla lɔgɔfɛ wɔrɔ k'i kunna Sigiri sokɔnɔla kan teni dɔ bɔra mɔbili sanfɛ ka be k'a kunte donc o kɔni fanka ko bɛɛ kɛra purke ka denniw kɔni la mɔlu kɔni k'o lɔn ɲasi masi sɔrɔla o kɔni ma o bolo ma ka bɛn o kɔni ma o fana tɛmɛnin kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛlu fana sulu ye la yan mɔlu sulu ye la ni kama fɛnɛ subura ye ko bɛɛ di kɛ o fɛn de se a kɛla ka su wolu kɔni sigilu lɔn o kɔni ɲatɛ sɔrɔlaw ma olu dɔ kunnasilu k'a fɔ ko ka fɛrɛ kɛ tele fila in na ni lonan n'a kɔni bɔra yɔrɔ bɛrɛ ka na jamana bɛrɛ kan ka na ko a b'a don mɔmin bara a kɛra lonan seri ba a kɛra ka digi a hinɛ a taabolo ma ba ko ka fɛrɛ kɛ wa o ɲɛfɔ kunnasilu ye o ba kɛ ka o ye enregistre k'a ye tɔgɔ sɛbɛn o ba kɛ a di se lonan jateya mɛn de
1: o kɔ an be se ka jumɛn wɛrɛ faamu aw fɛ yen
3: ne kama fɛnɛ Laginɛ kɔni tele fila in na an fɛ yan ka damina Kuremale ma ka se Sigiri namini wolu bɛɛ rɔ esansiko kɔni a kuma kɔni ka siya a ɲɛ yɛrɛ ma madam baw ni kama fɛnɛ an na jamana guvɛrɛnɛman kan na elegne gouvernement koni di ale ka subvention ne koni la essence koni kan subvention men la ni essence kan di ka essence frais e waka ne fla fla la ana ta di frais ro klin klin nal do essence an gazal wole seria di la guinea ni kama fene marché nord men ye essence frais la la kren kren frais butelu lo di ko o ya frais waka ne sa basa hal ni aka solo ko te seria di ana jamana gouvernement na seria ro me kuna simeni ana mra danu klin klin nal do wulu koni di ra o ma ka foko ka o ke ba o station te so be koni na beret te kata station koni na ko buluma o koni o hina na bara o buluma o le bra ke problème dia ko ni ka ma fene gouvernement ko ka sanse fre watani so salira na ta na station na watani plaka se watani se basa ba ko na madame o buluma ni ka ma fene a franklin watan lo litri klen koni nimo o bo ya itiseka a essence koni litri klen koni sro marché nord koni tabuluma de wana kuna tulu koni bra panka beke men di sekala a itiseka ni ko kala me madame hambi folo a ko son tekle la bao ni ka ma fene essence koni a ko koni de la mande a yara koni ma ko siterni chama lumbe lumbe siterni koni na la me o siro sanse koni se bola sanse koni sre buluma sanse koni prila e anna je sanse fre la ki inte nalu gulo ni a marché nord fre la di
1: ka farani bela jelen kan fali kamara RFI mande ka di nabaya FM ka jenyo wanya beto godi
3: ni kali o frango o braben ko sobe pase ni a ni ka ma RFI ani nabaya FM fre male la buluni no ma ni ka a jate ma fre abara wati jambo me RFI ni ka RFI ni nabaya FM buluni no ma bulu fre male a fre male kash jama akatete ambare ma malenu ko ta ko la men ni la gine damba ko ta ko la gine sulu ka men ni nabaya masra la wul ko ni o tre mantra ballo su RFI manden kanta pantala tablo ma ne kabini nabaya FM ko ni RFI ka tege di ma baranyora tablo ma molu ko ni be ka ko ko tare tare ba o ta ko na ko ni fen fen tamla na ili ala fen fen ni ko ta ko la gamun kan sol ka RFI mena tamna manden kan ko ni do asema simano ana molu ni ayana auditeur lui ko ko ni stawani ne o ko la anyere la ko ni ma an ko ni e ala tala la le ana bulu ni o ma ayeta mi fan ka sol la men ni sa atela anye muranu tro men bi sre teka du ko ni kana wa brake ko mo sama men ye na men ye RFI pa sol la ka so wiya ke na ba SMB Ulkuni pei kuni sawale ni RFI la mandenkana ile plan do ayare na madam.
1: O famiera kosebe mfali kamara ambifo ni kumakanu numbela jelena.
3: Ay madam mpana ambifo kabaka RFI la mena brad na kutapuka ambe dien wati ure.
1: Nala sona inche kosebe. Ambe Fatim Jabatika la diabarikeka efene blasira anika la gine bela jelenfo itokola.